0: gather momentum lowo ni.
1: Ayo this thing saying.
0: Nibo.
1: Temi ajo lo tun lo so. O ti popo po, o ti popo jo. E ara na America na mama na.
0: Show ti mo bi ti orin yen ti jade be yen. Maryam Opeyemi show ti mo bi ti o ya rerin America na mama re. O ya rerin America na mama re. Show ti mo bi to ti jade bayi.

0: Sherry, nigba ti mo wa de ikan ni omoluabi. Oh my God.
1: Enu afun aleji pe o. Saturday morning gangan Olorun shota mi ah.
0: Igba yen gan lo to sese wa gba ski, igba yen lo tete wa to yaboskan, igba yen lo tete to wa fena re ju gan gidi gan ni.
1: Igba ti ji se no se Olorun lo ke ni. Gaji o ba ni.
0: Olorun ni o wa lai aje aje Olorun ni Olorun.

good news ni o. Is it a good news? It's a good news. Ile kokan ti rara si ile ye bayi lori eto agolaje o si e be ni ara sile kun ile ye e wa mo gbo o e mo farabale ke mo gbo mi o ti e ba je obirin ti ojo ori yin o ti ju bi arin ogbo odun si ogoje odun lo to wa je pe omo eyo kan tabi omo meji lo wa lowo yin to je pe ise teyan layo bi awon tin ta osiwo si ri oja te nkankan ba le yin ta tabi o je pe eje onise owo te je onise owo to si je pe e n wa di ori e pe number mi laago mewa aro la e je kin tun so ke le ba gbo ke mo le gbo ohun ti ojo ori yin ba wa laarin ogbo odun si ogoji odun iyen between 30 to 40 years e wa je olomo kan tabi olomo meji ise teyan layo ni pe ka ta osiwosi bi oja te bi oja le bi ka ma ta yin awon je tutun kankan ba le ba yan layo to si je wi pe boya ise owo leyin ba yan layo bi ka se tailor ka ba ni serun ka ge ora le ba yan layo e si nfe ade ori e pe number yo.

0: di gbudugbudu ni takun ayelujara. Oh my God. Se o ti ri fan ran abori.
1: Beni, mo ti ran ti.
0: Bo se n gbe iyawo re to lulalupa. To n gbe to so pe ji. Jo. Mo be sere ni. Beni iyawo se kojoro mo lowo.

0: ni ibeere ti awon gender mi awon obirin ni mo nso yen o ti won ni anti adetun e ba wa bi won leere a fe mo kini idi to fi ri be e
1: wa ba ngon do igbe o oya o
0: ibeere na re o emi o ni tete lati bi yin eh boko ti bo ti wo ko ro to bi to enu la fi so a ni fi obe bu a ni fi obe bu o ibeere ti won ni ki n bi awon baale wa awon okunrin wa awon daddies ibeere ti won ni ki n bi yin re o awon obirin nile yi won ni ki n bere lowo yin pe ki lo de ti e ba ti niyawo nle iyawo te fe ni su loka iyawo to je pe ke to fe e mo wahala te se e mo awon ipenija pepepe te koju ke to riru obirin be gbedele gege bi iyawo yin won ni kilode to je pe nigba ti iyawo ba wole eyin tan koni pe koni jina latun mo gbo pe awon kan be nkoro bi kan ti won pera won ni side chick

0: mo tun bi awon kan lere to je pe obirin ni won o awon na ni ka bi lere pe ki lo de ti side cheek te fe fi baleje e won ni eyin okunrin fe fi awon side cheek baleje emi na wa bi won lere pe e ma binu madam ti eyan ba wa nle oko won ni onje meji leyan ma fi n bo oko re laboyo nipa ka si onje ori tabili o ye ko ti eyin beyen boya bi ka se obe lorisirisi ka fi swallow si ka se resi ni orisirisi ona teyan ma n gba se iresi to fi ma n dun abi ka se awon onje mi bi isu ka deyin mo dodo awon orisirisi onje to je pe yo ma fa okun okunrin wale se eyin mo nje ese mo bi won lere be tori pe boya nti won so fun wa loru oni pe awon sadi kan wa nta to pe awon mo pepe soup se madam o si mo pepe soup se se pe o sumo ko se pe o fe je be ara awon bere ti mo bi won nu
1: dokita barista ojogbon ninu o
0: mo tun bere wi pe se mo pe onje meji ni iyawo gbodo mo fi bo oko re onje ori tabili ati onje ori ibusun bo le se mo se si tori ti baale yin o ba ti ri igbadun lati abala beun o se se ki won koju si ona ta se nde o.

0: Santa George, I want your bedroom.
1: Nishika, what we are. What you think this is very good providence?
0: Mo tun bi won lere ibere kan o emi mo mo ibere po le mo bi won lere ibere awon ti won bere lowo mi pe ki n ba yin bi eyin daddy lere o ateyin okunrin ba le ile o pe ki lo de to je pe e fe ki igbeyawo duro awon side chick yin ta won to lenu ona lati da igbeyawo emi na wa bi won lere ibere o pe e ma binu o madam kini ibasepo to wa laarin eyin atawe bi oko yin se e ma like lati ri ya ko yin se e ma like lati ba awon ebi oko yin se is a question
1: you need another follow I
0: ari ka mo paro tan ra wa je awon ti won pe ni side chick yen won ni kini kan tan pe ni kan soyan safu ta ma ti ri pe obirin okunrin kan di odo awon ti won wa ri pe ikini yi ni nje arakun yi ni ya ibe la won gba wole get nkan ti mo so fun yen ibi nti eyin fi ndu won leun ibe ni side chick ma gba wole ki se pe mo n advocate fawon okunrin o won ni bi oro ba joro eni e ja so o to oro fun ra wa won pada da yin lohun o mo ti tari ibere si awon bale wa won o da yin lohun sugbon sa awon likely things to le ma sele to fi le je kiru nkan be yen foju bade o ni a n gbiyanju ati so fun ara wa loru yi obere ibere kan lowo arabirin kan to ni side chick koko mi o je ngbadun e koda yo lo ni bon bi oko roba bo ba ile ba le ri njo monday bayi e tun le ri ni tuesday wednesday thursday friday saturday sunday te ba ri ngan owo oro le ni o de male awon aso to ko lo to doti lo si da pada tori pe yo lo bi ise lojo keji yo wa ku awon mi ti awon ti se loso tan ti toju e to ti da tan ti fo tan ti ayo tan ti se gbogbe ohun lo fe wa ko o wa bere lowo won pe e ma binu ma se ti daddy ba so eyo kan se eyin ki so merin marun mefa meje mejo e gete se e tin gete leyin okay

barista ibi ran ni gbogbo ile to nse yan eyin won ni bi ile re o eyin popsi eyin daddies eyin big brothers won ni ki n bere pe ki lo de to je pe e fe ki awon side chick yin ka won gbadun yin gege bi oko won ni awon side chick yin pe won da igbeyawo awon laamu kini to de kini to fa o le je pe gbogbo ti mo n ka le lati ekan yi o le ma je pe oun lo sokunfa re ko je pe awon nkan mi awon nkan mi awon nkan mi oun lo sokunfa re seri oro obirin ti mo fe na nbe yi abi ki n so pe esi ta ba gbo lenu yin yo dahun opolopo bere ti awon obirin yi ti won bere papa julo awon iyawo ile yin o ya eja se bayi 0706-949-3000 at 0701-44-75-770. Sherry, ti eyin ba ti pe wa wole, te ba ti so awon nkan to fa, awon obirin ti won pariwo tantan pe, awon aborilulu legbe gan na awon oko awon o je ka awon gbadun oko awon, ibi ti kaluku won ba ti fi si, won o lo re ma tun be se. Ibi ta n lo gan laaro yi niyan o.

se e tin gbo ba won ni e ki ko break enu yin se e tin gbo beyen eyin iyawo ile won ni enu yin yen ah e je lo ra gadagodo ge fi si awon oro toko yin ba tin ba yin so ni koro yara e ma mo gbe bo ta mo o ni ogbeni olamile kan so yin nisin won ni iyawo mi wa to je pe te ba so fun pe mi o like ko ma ba iya lagbaja se te si jo wa lede won leyin na let lo so fun iya lagbaja pe ko da ko mi so pe poro mayin si ah ah olomo je agopo

ṣe ri lori oro ta ara nso laaro yi opolopo obirin na ma nso pe awon oroju oko awon nle mo nigba ta won wa se iwadi fini fini pe kini to le fa ta won o fi roju oko awon nle mo awon wa ri wi pe awon aboridulu legbe egana kan eleyi ti awon oloyinbo ti an tu si side chick o na lo ti duro nibi ti o ti fina mo igbeyawo ti won o ti nda igbeyawo won laamu no nda igbeyawo won laamu o da kini to wa nfa gan to fi je pe eyin okunrin gba awon side chick laaye ninu aye yin to je pe ibi to ye ka won yawo yin o joko si lo kan aya yin won joko be o awon side chick ni won wa nbe ki lo de to fi ri be 0706 949 3000 ati 0701 44 75 770 eja mu ka yanju e laaro yi ka wa so di kataye yanju e ko je pe gbogbo n to ba ni se pelu awon oro won won yi awo ni mo gbe da fefe o to bi ni kan ba de to ni ko je gbadun oko mi ni gbogbo bayi ni awo so won pe rara e lo gbo episode bayi wo koda a ni episode yi lowo ta mo tari si won pe egbon ti awon ba le yin wi o e lo satunse sibe kiru nti won so pe nsele si awon ninu igbeyawo yi ko ma ba ma waye mo be ni

0: ni Thunderbolt lara o. Koko. Agolajin o, e karo.
1: E karo anti.
0: Oruko yin bo le ti pe wa o.
1: Oruko mi ni Mr. Bayo lati Ayegun.
0: Mr. Mr. Bayo lati Ayegun.
1: Seri e dakun. Seri o ri bi bawo yen se nso.
0: E sa wo kini di e to fi ri be.
1: E se. Se o be te yen ba wi ninu le. Tona mo yen lo. Se mo pe teyan ba le nikan ta ibele mi eyan wa.
0: Eyan kan mu bi aso re meji meta yo kan bode ni.
1: Teyan ba ti le bayi mo teyan bayi de mo yo poro. Teyan ba nwa moto gan. Eyan le po nla apure. Eyan o lo bi osu kan keyan to de.
0: Ah, Olorun o, nkan ti yan. Osu kan.
1: Ah. So, de bi pe eyan mo se mi si pe nigba ta re ba bale. Teyan ba kan wa tun de ile ege. Teyan tun wo pe ah. Yahoo mi, yahoo mi. Toton ya. Toton di pe o tun se be na. Se pe gba awon kan e le mo fa pe yahoo yen. Ko mo load die die die. Mo se je ni yen.
0: Ah, ogbeni Bayo lati Ayegun Olomi. E se. Mo ti fa nti mo fe sa fa mo ti fa yo mo ti fa yo ko e mo ti wole hello oh Ko.
2: Hello, Ekaro ma.
0: Ekaro, sir.
2: Alaje Ekaro.
0: Yes, sir.
2: Kero polo fonga.
0: Oruko yin na ibe lati koko bere.
2: Alaji Wahab Tijani.
0: Alhaji Wahab Tijani.
2: Lati Elemu.
0: Ah, baba o tojo meta o.
2: Epele ma.
0: Yes, sir.
2: Hello, abi kun la ka yin.
0: Ami si. Ami o.
2: Cheri.
0: Sini o ko so mo
2: ohun ah ma bi pe oluwoloji le ko tun fe opolopo bi de wa stubborn de pe en juru fun lo wa din lo ran opolopo kan le ti so te pe we opolopo n to ma ti wu ti si ni bo ta won le bi e to ku ni ran ti so fun yi esin wa nu e na
0: esin na ran ko pa kan be gbọ́ra ẹni yé bá ti wà tó dúró re.
2: Ẹ̀yìnkà lẹ̀ ń kọ́ ìṣẹ́. Ẹ̀yìnkà lẹ̀ ń kọ́ ìṣẹ́.
0: Abi, o fe ko bere ko pa un. O ye mi. A je pe a tu pada mu wa lojo mi bi e ba bere ru bere be ni.
2: O to ba laya tijọ won ka pa yawo
0: ta
2: ba fe o meni ma mu ta ba ikun ni le christian ni eh baba la won ni o ti wa fe won o to be lati won ba won se se o ba lu eja to gun to ba wa sun generation ju ara ye re se mi ni wa lo ma so gun to pe yawo ba mi ko complete eh se ba lo ma lo pe yawo
0: O ye mi.
2: O je nkan to ni interest. Eh o ye. Lo wa la ro bi to wa no le. Ti o je ninu tita. So ona ora fi ko la ka yin.
0: Ami sir.
2: A tu la ka ti ma se.
0: Ami.
2: Nton fa ni yen.
0: Yes sir.
2: Ni fa. Eh wa ma ma pastor ni mi. Eh kan kan mo ti je nja le Oluwa. Ti lo wa do do musulumi. Ti lo wa di bi ngba to won pe.
0: Thank you. Ha laji. E se gan ni mo ti fa ti mo fe fayo, mo ti fayo. E se gan.

0: mo ba angeli yen so angeli to ni ose yi to ni osun yi to npin ran lowo to npin anu to npin oju rere ta lo sami boya ko pin ti e fun ore mama yi sami daddy e sami angeli to npin re iwe judges chapter 13 lati verse 1 to 2 angeli lo do so fun manual oni wo iwo ati yawo re e loyun o e si bimo mo ran angeli kan si o ni ose yi bo ba sami angeli ti o gbe odide ti o change story e ti o change itan re o ya e pade ara yin
1: amen
0: angeli ye yo be owo
1: amen
0: o ma be owo
1: amen
0: o ma be owo
1: amen
0: o ma wole to e o ma wole to e o ma wole to e o ma wole to e Zechariah chapter 3 lati verse 1 to 2 angeli le gba eniyan lowo iku orun apade Matthew angeli ko sin ti o le se ta lo sami gbogbo owo ta de pakute sile fun pakute orun apade loruko Jesu angeli ti o gba o o ya ko ja o gba bayi angeli to ma gba o o ya ko ja o gba bayi nibi ti aye da oduro si mo bi aye raye o ya ko tu aye re sile
1: amen
0: oh my god o ya ko tu aye re sile ne Luke chapter 1 okunrin kan be Zechariah loruko re bibeli pe ni olooto atohun ati yawo won beru olorun won pa ofin mo ati ilana sugbon o Zechariah ati yawo re bi an se feran olorun ti an se beru olorun to Matthew won o bimo sugbon lojo kan angeli ka jade o jade si won Zechariah ta wa pe Zechariah Luke chapter 1 lati verse 5 gba n to wi o lato ni lo mo gbadua yo angeli ti o yi tan re pada o ya ko jade si o bayi
1: amen
0: mami e gba iyanu
1: amen
0: daddy e gba iyanu
1: amen
0: ona nla fun
1: amen
0: so pe lato ni lo ona nla fun mi
1: ona nla fun mi
0: angeli oju rere
1: angeli oju rere
0: ma tele mi
1: angeli anu
0: gbe mi pade anu angeli oju rere gbe mi pade ire
1: angeli
0: ran lowo
1: nebo
0: lo wa
1: dari anu si mi
0: angeli iwosan lo seye wa wo mi san lato ni lo mo di ominira loruko baba omo atemi mimo be lo ma ri Jesu oluwa wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma n farahan ninu ipade gbogbo won de ma n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ipo lori oke lojo Monday ori oke no more war nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to n lo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni Lagbelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba AK47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun ohun to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa bo ba sami orun anu asi fun o oju re ri olorun yo ma tele o be lo ma ri o ri ti e se o o ti ri be lato ni lo iranlowo dide fun aye re ira lowo dide fun aye re e wa ri gbogbo eyin ko olodumare e mo gbagbe ipade adura ta ma nse ni monday ta pe ni soldier of christ ago mesan aro si agogo mejila lori oke no mo wo ago mesan aro si agogo mejila o ngbona jenjen ni ori oke no mo wo ni apatere eyin na yoju ise yo se dase lai je po ni awon te jo ngbadura papo bibeli so pe ire ma npa ire bo yoruba so pe ayo sharpet ayo mo gbadura ina nu re ko ni ku o aye re gbagbara be lo ma ri o se be jesu oluwa wa.

0: so fun ni pa 72 hours oni tumo ojo meta oni tumo kilode ti awon woli to fun man se pade ojo meta ah ko wa ni di bi oni di ti won fi se pade olojo meta tori won ti mo ipe ipade ojo meta yi o man tu awon eyan sile won ma si ati o wi koko to wa ni di re ko to di pe won se pade na mo so tele si enikan loruko Jesu oya jade wa a second ni bela jona jona lo ojo meta bako 72 hours to san toru ninu eja ah iba to wa nu re o go ti sore tinu ama second wa lara e eja o le ko le pa o ru to wa nu eja ko le pa jona tori ase to wa lara e iru ase yen ni mo ran saye e bi olorun ba fi agbara nla pe jona jade kuro ninu eja to lo po sini lefe ni ilu ti ogo re wa loruko Jesu ato sile sibe in the name of Jesus igba ti ogun le tan won ni eja pa gbogbo iran israeli ha to wa susani enikan lo gba imoran yen enikan lo gbe imoran yen jide amani ni oruko re gbogbo ipinu re ni pe ko pamode kai ati gbogbo iran re sugbon ki lo gba won la won parapo ni susani fun ojo meta won ba la soro ninu we history se kesi olorun na wa gbara re lati tu won sile lasako ko te po tu won sile nikan sugbon awon ta won ti won pinu be gbogbo won ni won lo si enikan ni mi gbo mo so tele mo ni wa bori ogun mo ni wa bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun in the name of Jesus if oni awon ese pe tola nu mo ni ma so nkan tan pe 72 hours mo le quote e fun e ninu bibeli ojo meta ojo meta ojo meta mo le quote 98 ojo meta ninu bibeli eja wo Genesis 22 aka wo ese kerin Genesis 22 e ka ba verse 4 Chloe
1: ni ojo keta
0: yes
1: Abraham si gbe oju re soke
0: ni ojo keta o ti gbadu ojo kene ojo keji ojo keta ni ojo keta Abraham o gbe oju re soke yes
1: ori ibe na le okere
0: ori lokere ogo ma wa lokere ni be ni ase yen lo gba ile fu o lo tori pe o ti gbadua ojo meta enikan ri mi gbo to ba wa lara awon to loro ofe ta jo parapo gbadua olojo meta yi loruko Jesu a o so agbegbe re di nla
2: amen
0: a o so di nla
2: amen
0: a o so di nla
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: e wo ti Jacob Genesis chapter 31 and verse 22 Jacob o na wa ni igbekun o gbadua ko to di pe o ma kuro ni igbekun ni bi ti ogo re na yo re ti jade ni yes
1: asi we fun labani ni ojo keta pe
0: ojo keta ni won to so fun labani pe
1: Jacob salo
0: pe Jacob salo be ni eyan ma njani oju boro ko le yan fi kuro ni oko baba e tawo si mi sa mo so tele anebolua ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro loruko Jesu ti Nazareti o ma jade wa ori ofe lale leyi gbogbo eyan omo Olorun te ba wa ni jebu meje to pe jebu ode nikan ijebu ode lati pade ni to ba wa ni ilu ta npe ni jebu to ba wa nbe to ba wa nbe anfani nla leleyi oluwa lo palase ka gbadua ojo meta o de wa bo si ose ororo anfani ni ibo lati pade ito oro lo ko government feed ibe lati pade feed itoro yen ni local government ibe lati pade to ba ti wa ni jebu wo moto lo si jebu ode ago merin la ma pade nbe anane pade ti bere gbo mi sa oluwa wi pe gbogbo eyan pata to wa ni pade ni kin fun ni mantu oni tuma ti wo ni ba fun ni mantu oni tuma la e tewo si mi mo so tele boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo ipa ati agbara igbekun ninu aye re o ya jade wa eyan le wa ngbe koko momo yo ma struggle igbekun yo niye yo ma wona egbe ko ye oni ye sugbon ma so kankan fun e o ma ye lenu leni ntan pe ni igbekun en ton le kakiri o le wa nogbekun tin ba ti ka fase yo kan yi ma wa so fun o ntan pe ni igbekun a wa gbadura lori e Genesis 42 verse 17 Genesis 42 verse 17 yes
1: o si ko gogo wa pa sinu tubu ni ijo meta
0: sotan o ko gbogbo won jo po sinu tubu olorun lo mo iwo ati awon te jo wa ninu tubu kan na alabajo to fire laarin ologo were alabajo to fi suma won olorun ti won fi oro be owo alabajo to promise to dem failure alabajo to fi ri awon eyan lala sugbon iwo gan o de eyan lala o kan ba won se mete won ba won fori ti ni bi oselu to ba de bi aseyori won o ni da si e mo wa to je iya for 3 years ko to ri pe joba mi o tun de after 4 years ijoba mi a tun de o to mo gba to tin babo ni o tun fi lomo lowo omo na o ti jere nbe o wa le so fomo yen pe ko lo si pade layi gbo mi sa to ba wa ni prison pelu awon eni awon kan ninu igbekun ni ijoba okunkun gbo mi sa iru ila kan na lejo ma wa iru won ma la ma pe ni awon ologo were gbogbo eyan na wo soke mo palace ninu igbekun to

0: So akin ka bo pada e seun ga pupo pupo eyin ololufe wa patao papa julo gbogbo eyin eyan wa ti en darapo pelu wa lojo opo ibanidore Facebook wa
1: to
0: lagban Splash FM 105.5 Ibadan e se gan pupo pupo be tin darapo pelu awon comment wa comment yen e ma jule soju opo yen na ka ma ri e seun wa dupe lowo yin e je wa wo nu royin ni kokun do bayi
1: to
0: kada bole gege bi se wa iduro si ibere osi o lowo yi oni ti se oludije si ipo are latino egbe oselu ti African Democratic Congress ADC nile yi Atiku Abubakar lo ti so yanya to si nfi owo gbaya wi pe lodun 2027 agausofo ni ibi agbara pe si ni orilede yi
1: Woli Atiku
0: Asorok yen ni Aso Villa gangan ngba ti o ma wi olohun o ka dede so tori bi pe ofin la kale be ni ofin si fa yi ele wi pe aga o pada sofo lati pase eto edibo ngba ti Atiku nsoro yi o nsoro lati fesi oro si ohun to jade latenu oba won nilu Eko oba Riliwanu Akiolu nibi ti o tin salaye wi pe ko si aye kankan be si ni ko si anfani aga kankan to sofo ni Asoroki le ba fi ri odun marun si asiko yi won ni aga tin be nle bayi o ti loluwa Akioluwa ni to soro yi lasiko gba ti iko ipolongo obo sipo are fun egbe oselu ti APC labe dari ti eni ti so dari agba won be Abdullah Aziz Yari ti won se abewo elembeun si afin oba won nilu Eko ti si npepe fun atileyin fun sa keji are Bola Tinubu however amao Atiku Abubakar nigba ti o soro oni kabiyesi mo kiyin o mo se ba fori ade o emi o ni tabuko ori ade tori pe mo mo yi mo si ma pele tin be fun ori ade won ni ele ni eni ti e satileyin fun o sugbon Asoro ki te nwo ohun Aso Villa te nwo ohun ki si eka afin yin nilu Eko nitori di eyi e si le soro loko ogologo awon omo orile de Nigeria to le ni million lona igba won ni ibo won ni o soro fun eni ti o pada wa lori ipo lodun 2027 nigbati Atiku nsoro lati pase eni ti so lona lowo pataki si lori oro ibara lu soro lori agbon ti X won ni Atiku Abubakar soro wi pe ko si oba kankan to le soro loruko awon omo orile de Nigeria abi ti o le pa lase wi pe ibi bayi abi bi eni bayi ni o wa lori ipo are ni orile de Nigeria tori bi pe matose loloyo awon omo orile de Nigeria na ni o si soro won ni nitori di eyi kabiyesi mo kiyin o mo se ba fori ade o eyi nitori di eyi o awon omo Nigeria mo mti nlo papa julo pelu ebi opagba fowe ke tin ba won omo orile de Nigeria finra eto abo to fori gungo ati igbaye gbadun omo Nigeria ti o bensue atawon nkan mi tin ba omo Nigeria finra ti won si mo mara wi pe 2027 to de tan tawon o soro won ni kabiyesi mo kiyin o mo to kiyin le kan se ri pe Atiku nsapale kabiyesi bayi won sapale gan gidigan mo to kiyin o kabiyesi se ri ijoba wara wa ki se po oye fun ori ade kan kan
1: ri
0: pe
1: won si bowo fun ori ade
0: won bowo fun ori ade
1: mo
0: to se kabiyesi o kabiyesi ba wa loke aya na won ma tele
1: gengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng
0: Wow, so bad.
1: Only sort of.
0: Okay, sort of. Anyway, it's not a way. If you ever learn
1: your
0: way,
1: you can find your way.
0: When you need to read here, I'm a week behind the learning tell you, I'm a lawyer. Hey, tell about the 2037. Kabiesi. I got so full. I saw Villa. Baba di banana.
1: Eh, yon ton la gagan, aga ya man shofu, koto to joko kwada.
0: Kabye shi, oroni. Oroni.
1: Onkwe,
0: oroni. Na, gobe lu.
1: Ano, ma, ba, beje, ba. Oda to, iroye le, lakwa dote, mimbi o. Iwe re the nation, lo si gbe jade la, aro, yini bitiwa ti so, kwe, iko, eleto ipolongo atunde ibo fun are Bola Ahmed Tinubu won ni ana ona ni ise ti bere loni rabajigan nibi ti igbimo eleto edibo ipolongo fun are gangan new presidential campaign council PCC ti won bere si ni se abewo loni ranran o o di ipinle Sokoto ati ipinle Eko mo ro pe te ko yen lo bi oro to wa di sorun fesi don gbe si sira won won ni igbimo hun le ti o je pe adari agba re ka fata senator Abdulaziz Yari na ni won ni won se abewo si sultan ti le Sokoto Alhaji Saad Abubakar Keta ati oba Eko oba Rilwan Akiolu Kini Kabiyesi for Baladeo eyi ti se okan lara awon igbese ikan si awon agba agba saaju ki eto idubo todun 2027 gan ko to bere iko hun ne ti o je pe ninu re lati ri are leg ma sofin agba ile Nigeria tele I'm Pius I'm bena ni alaga agba ka fata tele fun ti egbe oselu APC Abdullahi Ganduje bena lari gomina tele ni ipinle Borno Ali Modu Sharif na laturi awon senator bi Aliyu Amako ati Adamu Aliero ati awon eyan jankan jankan mi be igbimo eleto ipolongo are ohun bakan na won ni oni won tun seto idakonko adua o lati fi bere ipolongo ohun na ni sansan to won ni eto tanata won wi yo na ni o waye leyin ifontelu ni ojo Aiku Sunday wipe to wa yi o e je ki are Tinubu ko lo lele keji si won ni awon ti won le ni 500 lati oke oya gangan ti won je musulumi lobirin won ni ti a si ri won lawon ipinle mokankandinogun ni ti nbe ni oke oya lohun kola ton ti olulu le Nigeria ti won pade ni ipinle Kaduna nigba ti o fi fontelu ohun leyin to ti waye tawon maami ti fontelu ni ojo Aiku Sunday maami ni oke oya lohun ni won ni awon ti nbe ni Kaduna nibi ipade ohun lara won lati ri gomina Obasan ni ti ipinle Kaduna inu wa Yahya lati ipinle Gombe baba Ganazulum lati ipinle Borno Dawud Alwal lati ipinle Zamfara ati Nasir Idris lati ipinle Kebbi bena lari gomina tele ni ipinle Katsina Bello Masari alaga in to mojuto oro igba alaga igbimo te koto lori oro eto isuna owo ni ile igbimo asoju sofin agba ile Nigeria James Faleke na mbembe ati oludamoro pataki fun are ta ba nsore pa nto ni se pelu oselu Ibrahim Masari gbogbo won pata ni won kunbe tan patapata rongodo yari len to je pe on gangan ni marafan Sokoto to je oye agbagba oye kan pataki nbe na lo lewaju iko yi o o de afin oba sultan ko to de wi pe won gbera lo si ipinle Eko nibi ti gomina ba Bajide Sanwo-Olu to ti wa ko won lowo rin o di tarabaun o di iga edugan ni afin lohun ni Eko lodo oba Eleko won ni awon afin mejeji yari soro pe abewo ohun o na ni abewo akoko se pe eja akoko to bi won se to mo to se lo loya o lo si odo awon agba agba awon ti won je adari ilu gangan ka koko gba ire ki eyi ko si bere lati be lo o di ekun mefefa ta ni to ko gbogbo orilede Nigeria lapapo iroyin to gun ni ṣugbọn koko be na ni wipe ise ti bere ise de omo alasejo wo ri omo asela be ba fe ka so waju eye kan lo soju iwe keji iwe ro in the nation la roto ni o.
0: All right, eja de ka polowo oja ka polowo ni kete ta ba de pada ti fun te don te waju
1: eko kale
0: ejo.
2: Mo tun bere ko le ṣe alaimọ panilẹrin lakoko apejọpọ itakurọsọ orila mọlẹbi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
3: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adun chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
5: Babe, why are you frowning for me now?
6: Woman, make noodles for me.
5: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
6: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
5: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
7: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste.
8: Golden Penny noodles, now available in stores near you.
9: Duro na wo ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

0: So,
1: bibina lah.
0: Wale.
1: O ti ro awon ti oro yi gberu gbagbagbagban papa julo lori awon ifanfa ti ede ayede to nsele ninu egbe oselu ti accord party lati ri wipe won lo yanju gbogbo to ba je ifanfa labele bi won o ti yanju re papa julo lori tagani yo ma soju egbe oselu accord ni waju ile ejo lati pase ejo ti won pe wa si waju ile ejo o won ni ojo kela osu kesan ojo aje monday anano ti won pe ejo yi wa si waju ile ejo leyin ti won ni won pe ejo o lati pase bi won ti wo sa kontinsele ninu ege oselu ti a court party lori o si fanfa won ni lowo ninu joko yi ti won pe ejo na ni awon agbejoro meji na ba dide wi pe oluwa mi oruko mi ni lagbeja ma lagbeja ti mo wa soju egbe accord agbejoro keji ba tun ni my lord emi ni agbejoro lagbeja ma la kasegbe emi ni mo wa soju egbe accord le agbejoro meji lo ba di wi pe emi mo leto iwo ko lo leto lati soju egbe oselu accord party ni waju ile ejo o bo ti aje wi pe won wo sakun e wi pe agbejoro ti won wo bi nkan ti se nlo leyin ti won pe awon agbejoro yi won ni agbejoro kan o eleyi ti won ni aso fun lati wa soju egbe oselu ti accord party ti won ni o jade wa o lati pase bi won ti ni bi nkan ti nlo yo ai o wa lati pase bi won ti ni Alhaji Oriyemi Hamzat o lo pa ase fun agbejoro na lati lo ko won lo soju egbe oselu ti accord party leyin ti won ni won ma daju tada wi pe o ni agbejoro ti soju egbe oselu ti accord gan toro ba di oro ni waju ile ejo o ninu igbese to wa sele na ni waju ile ejo o wa bere si ni bi ibere lotu ibere lo si wi pe ta wa ni ojulowo agbejoro ti o ma soju egbe oselu ti accord party ninu ejo ti won pe ni waju ile ejo na lati le wa fi aye le ki won si le ma ojulowo gangan won ni won ro awon eyan won yi lati lo sabele o wi pe e lo fun yi egun otolojo fi to ke foriko ru fi kulukun wi pe ta gan mi o wa soju egbe oselu ti accord ni bi ejo ti won pe na won ni ninu igbesi oro yi magaji igbesola sunday paul ti ohun na tun fi ejo kun ejo ti nbe nle lo nsalaye wi pe Oriyemi Hamzat ti ri won o ko leto lati je ni ti o ma je oludije fun ipo gomina lati nu egbe oselu ti accord party tori bi pe awon alana matose loloyo to ye ke eyan o to awon alana se afojufo kuro fun ni lati fi oju opo le fun ni lati wole gangan tan pe ni waivers won ni ko tewo gba ko gba ilana si nbe eto nbe asa nbe ilana nbe won ni magaji igbisola ani ti owo soro to si se lalaye wi pe loloyo ojulowo ti omo egbe oselu accord ta mo amo won doju ati wi pe ta ba soro nipa Oriyemi Hamzat gan ijo me egbe re na ti ju osu kini odun 2026 yi lo ti ofisi la kale wi pe osu meji din ni ogun 18 month lo gbodo gbayan lati wa ninu egbe ko to ri bi pe o jade o du ipo kan tabi omi won ni bi eyan o ba ti e wa so ilana fojufo won ni eyan ma to labe lana to to ati eyi to ye te eyan o si gba gbogbo e to ba ye won ni sugbon ni oruko titi eyi ko gba be si ni ko si eni to fun magaji igbesola wa nso o tun fowa gbaya ni wi pe ewo ti ejo iba tun ku ni ibi to wa yi ohun o to tan ti e de ile ejo to gaju ni orilede nigeria ni supreme court o tun ma si pe awon ajo na tan bi owo ni ile ejo yi n
0: nígbà tí wọ́n wá wo bí nǹkan ti ń lọ wọ́n bá ní ọ̀dà tí ọ̀rọ̀ bá rí báyìí ó ní ó tún ku bí tá a padà gbé e gbà àwọn ó sun ẹjọ́ yìí sí ọjọ́rùú wẹ̀sídẹ̀ẹ́ 20th oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 nígbà tí àwọn gbà wípé tí ó bá dìgbà náà ìrètí ó ti máa bẹ wípé gbogbo.

0: So, akinkabo pada o si tesiwaju ti futedo royin ni abala to ku yi. Ayin awon gomina ti won diboyan labe egbe oselu ti All Progressives Congress APC. Ni won ti ko jale o lori iparapo kan. Eleyi ti won ni won fin dokoko ma ipadabo are orilede Nigeria. Bola Abed Tinubu lodun 2027. Wipe ko si iparapo kankan eleyi ti o le ye aga ma are orilede yi Bola Tinubu ndi gege bi oro to njade lati akata ni ti se alaga fun agbarijopo awon gomina tin be Teddy Boya labe egbe oselu ti APC to tu je gomina ti ipile ti Imo Hope Uzodinma ona loke di oro yi loko awon gomina to ku ni asale ojo aje Monday ana leyin ipade alatilekun mari eleyi ti won se o nilegbe gomina ipile ti Imo to nbe nilu Abuja Hope Uzodinma eni ti o nsi paye oro yi wi pe ko si eto kankan eleyi ti won se agbekale lati fun mu ede ayede ele abi lati fun mu ipeya abi lati fi mu igun meji jade nibi kibi won ni lowo yi o oju kan o na ni awon roko si atileyin to gbangban o na ni si nbe o fun are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu lati le dibo ko si tun wole pada lekan si ti obadi ni odun 2027 iwe royin Daily Post logbe
1: Oda to ni oba belenja asiko to nbe lodo ti wa hin ki sare mu pe ijoba apapo orilede Nigeria lo tun ti na ye eto kan ti won gbe kale o eyi ti won fin se be mu adikun to lorin gbingbin ba nta npe ni ise to nti ya leti yo si mu ki idagba soke gbogbo ko ba awon ipinle ti won na ye re si wa yi o won ti korin yen won de ti kowo ilu debe o di ipinle oyo ti wa yin to ede ipinle enugu ati ipinle kebi leti won la fojusun ipe awon odo ti won to egbefa niye lomo orilede Nigeria 1200 young Nigerians ona ni a ise akoko tro kokko mo wo wi pe awon ti won ni ise lowo ti yo ma ni se pelu ti nini ise lowo gbogbo ati awon to ba je pe won ni owo kan ti won se fun ra won tele eto gbogbo be ni won gbe kale lati fi ran won lowo o eto ta nwi yi ijoba apapo orilede Nigeria ona lo gbe kale be lojupona ati ri wi pe 100 million omo orilede Nigeria laarin odun mewa ta wa yi ona ni won yo galati kuro ninu ta npe ni ise ati iya nipa mimo idagba soke ba eto oraje wa ati lafojusun pelu idaabobo awujo ati ohun gbogbo ti kaluku ba nse lati fi jeyan lati fi je omo luabi iroyin to san de oju iwe keta iwe in the nation ni sugbon a ki ba oni su wa de bi egun
0: be ni
1: a ki si tori pe a obedun ki a gbe ahan mi
0: be ni
1: nibi ti ba be ni ba je pepe yemo la ba je mo
0: olohun
1: o je bi o ti je lori ti fun tedo royin loro toni e seun gba te darapo mo lati bere
0: adupe
1: o ti dopin ati be tin nireti fun awon eto gbogbo toku leyin toni o leyin taaro yi to je ti fun tedo to ba ti di ni ago mewa koja ogun iseju e pade olori sport queen of scorer lori eto ta pe ni jawon si
0: yes
1: ama o bo ba di ni ago mokan la ya leta loro toni na ni ke pade lori e pade olayin ka gbo ola lori eto ta pe ni parrot extra
0: ayeko oto
1: bene alejo re fun tojo ni king of boys gangan fun renu ona ni public administration scholar awon ekan pataki ta ba nsoro nipa ati ojimi iwe ati isakoso ilu loni ranran eko nipa be ojogbon Babatunde Oyedeji ona ni alejo Olayinka Agboola laago mọkànlá òwúrọ̀ tọjọ́ tòní ọlọ́rẹ̀wájú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ adéhùsì lórúkọ mi ẹni fáńsọ lóyún rèé o ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tẹ́gbà àgbòjì ẹ̀fọn papọ̀jọ ẹjẹ́ pàdé laago méje àṣálẹ̀ òní lórí ètò tá a pè ní lájùlé ìtàn adìtú olódùmarè látọwọ́ olóyè D.O. Fagunwa yo ma te siwaju mo kini ti kike yo lere kusu eko
0: iba
1: iswa
0: okay afasiko yi a fi ki okan pataki ninu awon agbohun safefe ni kan ni omo luabi ati kan ni lagelo amir lukman tijani ini lojo bi re igba odun ojo kan ni fu amir lukman tijani abalojo bi o ninu
1: abajo ta wale le kan to so pe ilu ojoko ini kan ka gbe dudu ori oke la ko gagara ko
0: se wa mo ti mo ri ni fo kan bale igbadun ojo kan ni fun amir lukman tijani
1: a lo je morogo la ro yin ba ba ti te lo yete
0: e mo ti e je bi e meji kan
1: won e je morogo
0: a mo ja mo
1: lo si le no
0: e ro ani
1: ogbadun
0: a mo gbadun e die
1: o gbadun e ni gba ti o sure wu
0: ya ni ke ni a tun ti de o
1: o ya
0: kuri abale bo se la loruko te bi ojo lo wa ri ka presenter yin na ni ago meji ni e tun ja jo pade lori igban kogbe iroyin titi igba na anu olohun ati ifokanbale eledumare ti o legbe to fi ma bo e to nipa jeure lo iseda to laye to lorun to nigba ti akoko yo ma dabo wa leni ati lojo gbogbo
1: agba o
0: iyan
1: olohun se

0: é mais fode o querer.
1: Ah, é.
2: O que tin ti luwa lawujo iriyin ri daraya nle yi Adirunke Adesola Olori Sports man gbe wa debe anytime anyday on Splash FM 105.5 Ibadan Awodi tori bara lori yeni likiliki tori ke fun tun lo mo ni ginigi si ni o Olori Sports tun ti pada ni laboto e o ni wo tan
3: Oda eni temi Adirunke Adesola Olori Sports Ibadan kama vinga mutu tide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti soju eni kan ku je e ni gungi are e ni ma yan funu e wo e ni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye okay e singalo e ma fo e di amura wa
2: de mo tun pe de ibada kama vinga tu ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se magbo ni jawo si Olori Sports jawo si
4: ti wale won
5: Oya, Olori Sports.
6: Mo trabalhei.

0: ka mo pada latojo oja kan ni splash 105.5 fm le fun balagbo felele ni lubada na le wa lori eto ja won si e le wo wa ni kan ni bandere facebook splash 105.5 ibadan tabi lori tiktok splash fm 105.5 ibadan ko won na te ba te se te le mo bi kan se no le agbara laaro to ni be loju opo ka se a se yi ko to mi bi 50 be 25 be kan be le 50 kimi ke mi tu wa nle ti puta laaro to ni star 347 star 100 for star 1 as mo go ko te se kini bo soju opo yen ki gbogbo e ko se dada best re e je lo sinu DJ Formula 1 tori wipe inu DJ Madrid Grand Prix le to waye okay Spanish Grand Prix to waye ni lu Madrid ni opin ose ta lu tan yi ori track ele ta ma wa ko tin wa moto opolopo won ni iroyin je odimo pe won ka lu kun fi ehunu ehun latori Alex Albon ni Gabriel Botoleto to fi mo Lando Norris wipe nkan ti Botoleto te so nte ni pe ko si aye iyen lati overtake lati se nkan kan yen lori circuit yen ba oni ohun fe le sun lo gan opolopo oran lo se ati je jade yen lori circuit Grand Prix koda to fi mo Toto Wolff ti se oga agba iko Mercedes ohun lo ti je ko di mimo wipe lodo ti tawon o ko si nkan kan ele to buru iyen lori lori circuit ohun pe sugbon temporary fun temporary use na ni pe igba die na ni won fi tawon se mo ko won se mi ele ti o ma da pe ko da bi minimum ka bi minimum da ko ele tawon ti wa ko lori e awon ti sare iyen lori track na pe awon mo pa to se yo ba to de je pe awon alakoso kini awon je ko ni mo pe atun se mi yo wa iyen fun Madrid F1 circuit eleti on kaloko tin sare lopin ose ele ta lo tan ninu DJ Formula 1 mo wi pe awon awako lori sirisi kimi anto lelu lanfani lati jawe olubori to de ye pe bon kaloku bi won ti se nto lori akaba tabili yen ni akoko yi Kimi Antonelli na lo wa iyen ni ipo akoko lojoko tepon iyen sori akaba tabili to de je wo pe iko Mercedes na 503 points awon wa ko mejeji iyen George Russell ati Kimi na awon mejeji ni won jo ni fun won iko Ferrari lo ntele won iyen ni eyin 292 points ni Kimi Antonelli fun ipo akoko George Russell 211 points ipo keji Hamilton ipo keta 191 points to de je pe Lando Norris wo ti wa ni waju Charles Leclerc bayi 186 points lo won ni Charles Leclerc 167 points ni Max Verstappen 145 points ni sayi Oscar Piastri 120 points. Isaac Ajao iyen titi 71 points. Ndere pe Liam Lawson 59 points. Pierre Gasly 41 points. Lanfani iyen lati ni. Ninu ere idaraya bola foju sajo. Olorun wa sanu lowo ogun Russia ati Ukraine. Omo orilede Ukraine kan lo ti fi ko eleyi to sojule. Iyen ni NCAA apa julo ile eko eleyi to nlo eleyi to je wipe o nlo be tori wipe o ngba bolu alafowoju sajo ni ohun na lo darapo mo ile eko mi o tori wipe Louisiana State University won lo sign omo orilede Russia e ti mo pe ja Russia ati kini ko ti pari ketan bi Ketkova bo se fi ko hunle bo se lo bomi o de je ko la pa be kin lo ere daraya bolu alafesegba baba branda o ni royin je odi mimo wipe abo waju Orlando Pride ohun ohun na lo ti sign lo ti fowo to ti towo po we adun tutu lodun 2029 pelu ko egbe agba bolu na to de je wi pe o ti wa lara awon ti owo won o gbe pelu julo lodi agbaye gege bi agba bolu kodu adiragba ja pada so ra awon adari aye le ta so iyen tele tele le ti ma to mo lara ta jo so lori e sugbon mo fe ka pada sori e league le gesi lati bi sam meji seyin laye yogin club abi nkan kan sha iko gba bolu everton o ni nkan ti won fori ko ninu league won everton lo relegation pe lori asise awon adari ayo best re best league la mo pe won lo di agbaye ko tun to je pe di dari ayo pa pa julo awon technology to pe de ni sin league ohun ta pe best league wa fe ni worst referee te pe di dari ayo won ko ta sansan ko ta lenu lara ati rara ni
1: atokun ibi ti etu lanfani lati ti everton yen ti etu ti ko seju aja o fi gbagba to waye lojo sunday laarin ko manchester united ati man city e ri pe agbarijo pa awon adare pe e jade pe go eleyi ti iko egbe bolu man city tan go yen pe outside ni eleyi to tumo si wi pe looto eleyan ara gbogbo wa ko se ti o le se asise sugbọn to kan abẹ na ni wipe awọn adari ayo ti awọn na lanfa lati ma adari ayo mo ro pe se a fe so pe boya idanileko oni o to fun won ni abi kini
0: ka ti awọn tun ti ni gbogbo
1: to ni technology to ni gbogbo e to se gbogbo e to je pe awọn na ta ba ni league to daju kaakiri agbanlaye lege legacy o na ko tewo si ele to si pe eh se ri awon adari ayo na mo pe eh ka ba so nipa en to je oga agba won ni se to po lati se mo ya idari leko tan ba fun awon adari ayo eh ele to ba fun won tele kan gbianju lati je pe kan tu je ko gbe pe lisi tori ti be le ba sele to ba je pe bi iru idije Everton yen mo pada lo si relegation time te la fa lati mo so pe won lo tan die loku
0: hello e ko aro
2: e ko aro
0: iya wa se takase la aro yi
2: be ma
0: oruko yin ati mi ti mo tin pe yi
2: oruko mi fun mi laya adebayo
0: lati bo
2: lata
0: pete en ba o lo report oro lati splash fm e ti je 50000 naira lori cash e la ro to ni ma mi e ti cash e se e ti cash e awon customer ke wo pe yi la ro to ni lati mi afadi te ti ke 50 be ma ko fi se tuesday yin na koni baje mama mi e se yes yeah
1: so ele to si pe idaleko won kan je ko gbe pere si tori ta ba ni eh kango kango kango to ba re wa ra di pe yo pada pada yiwo
0: yo kango si ko iwe wa bodu ti o ti o pada so di we re
1: fun pada yiwo mo lo pe
0: ha mo kura wa lo kasi
1: to ba ti se ri won kan to sele yi to ba je pe orile de spain lo di sele to ba je pe bi ru awon boya barcelona ati real madrid to wa je pe boya bi final ti o gba league to ba lo se be si ru barcelona e mo pa mo ni won le wo mo yan lowo te pe ko si en ti won le ba fa abi real madrid la so te pe awon to nba ajo fifa tan ba ajo uefa tan ba won fa so ele to mo si pe ki ajo to sabotu to awon adari ayo na kan la fa lati je ki idaleko yan ko gbe pe risi ki wo ele mo ma sele mo
0: ninu league okay oluko ni man united make carry kit ni kawon mo wo move o ni bi to sele awon gbadimo business to wa waju philippe coutinho to dara po mo neymar junior ninu ko egbe world santos fc ole de brazil lami yama lo ti je di mimo opo mo ko won ati kylian mbappe awon jo da ni sugbon won ni ballon d'or to si o to ba so fun fun tan fun loko na pe ko roko odo ara re bayi ohun na ni o ro si e wo efe kan be yen lale to ni switch o ko do afa gbugbe mara mo ba ohun ni ka wa jeran pele nu fondo fun yen o stubborn ni ju bayi lo yen lori eto ja won si laaro ti to ni titi ola ele ta tun mo pade olayin ka gbo la paro test channel afani lati wole ba ku ola pa bi laaro liverpool tottenham ago mejo ni ago mejo na ni switch ati arsenal reading ati ko gba ball brentford lo west ham ati fulham ogun pata do ko ju ara titi ola ele ta pade eto ja won si mo tin ga lo tori mi o fo e ma kana mi ni gbo ku afred ajo wa bi laaro tun ni e seun.

0: Ya semi final cup yen gba yen igbese le keji pada je meta emi o kan ri bi pe iko yi le won le se nkan kan ni waju ke bi agba bolu ti Arsenal ko sa ba so nipa balance ko si ko to ni balance to ke bi agba bolu ti Arsenal ninu dije league lege si lasiko
1: la awon ti abi ka so pe eni to je 500,000 naira lojo Friday ni ti cash e ma bo esun ma be yen. Oruko yin egbe na si
2: e ka san lutu
1: e ka san sir
2: oruko mi ni Olamile kan Olayinka Aremo.
1: Aremo,
2: yes sir.
1: Aremo Odua abi Aremo Latosa abi Tibo
2: Aremo ba lati Ekiti.
1: Ilu Ekiti Ekiti si po ewo nti yin be Ekiti kete Ekiti kinika ado awo oye kinika kankan
2: ikoro ijero
1: ikoro ijero Ekiti po igba o let eni
3: agba ti lo ya photo mi eri
1: o se
4: abi mo ri
1: e mama yi
2: eyin gan ni momo bo momo mo ma ngbo voice on dada
1: emi le mo
2: be ni
1: e mo
2: mi o first time ti ma se ma ri won soju lele
1: e si dada be be olorun ni o je e mo
2: Olorun won ni eje magba kin ba le dagba kin sagba ti won le mi ba soro
1: eh nya bro se ba da won bi yin sin
2: ara mo lekiti
1: eh be se sare yi oro yen ni
4: ati ma da ti ma la yipo
2: nkan ti mo ko ni lewe ni boda mi eso
1: eh
2: sa
1: ke kile ko
2: political science
1: ni apajo ni ya. Yes, olo se lu eno won yi die o ti da be gba let play cash
2: lati last year
1: ni se ti je
2: mo ti je le meji eleketa lele
1: ele lu le je gba
2: yen first time mo je 100,000 yen ni langelu
1: okay
2: second time 50,000 in flash
1: okay
2: yes splash ada then ele buy 500,000 in splash fm again
1: so ti wole
2: ko ti wole sa
1: yo wole won kan fe ke wa si interview na ni ko to wole ni
2: so
1: e bayi jade te bayi tini si yo wole ni so nbe ni o wole ko se je ni congratulations eh nti an kan fe ke si na ni pe ka confirm pe se looto ni ama ta kan plan si ta ra nfun lowo ni tori pe opolopo gan oje egba re gbo de bi pe yo gba yan gbo idi ni yen ni pe an to ba je owo nla yen je kan ma wa sori eto ki won ma so pe looto ni aje meji ti bi te je seyin egba re egba
2: mo gba
1: ile na o le so pe se je nu e fe ma gba ke le dagba
2: be ni
1: awon agba gidi benta e ma lo
2: mo se je shi go
1: yes sir bo se je niyan lapa be yen o ya papapa lati be yen asilego John Mikel Obi ojo di mo yi pe isoro titasi n fe tin doju ko yi isoro olojo gbipe ni o pe bi Chelsea o se ma ba lo niyan pe ayafi tolorun ba ni ki won ori atunse to ba di January bi agba bolu oni bi e ba se pe aye se Chelsea aye se lai lako aye se ikan wewu eje aye lo se Chelsea to fi Tyson Fernandez lai ra replacement o Mikel Obi lo so be mi ko o oni tita Enzo Fernandez lai gbe replacement o gangan ni ibi aye gba mu iko Chelsea oni lati gbojule Romeo Lavia ati Rhys James pe won ma play laarin bi igba te yan gambu ni o ni bi ti agbara won won yi gbe tori pe bi Romeo Lavia ba ti e je natural midfielder eyin se a fi we level Enzo Fernandez bi o ni Rhys James makeshift ni kese role e ni ngba ko le dabi yo ma jo ni ko le dabi o ni afi tan ba ri natural mfida to sumo ego ni ko pa dada ko to enso je enso Fernandez bo o gbodo sumo yo ma je ki okan Romeo Lavia na ma wa loke pe o nikan ko sugba pelu ti an se yi o ni ki won oba won struggle wo January ni o Jamba de January Olorun ba ni ki won ori atunse nipa pe boya won ri agba bọlu lati gbe sowo obe yen ti won ba tun gora won January ti won o tun ri nkan kan se si o ni won struggle ko le sa ni won ni epe lo so le pe ko o toro kan ma dabi isokuso ni John Michael Obi lojo di mi ma be lale yi lale yi iko Liverpool ati Tottenham Hotspur ti o ti won ma ti igbago kankan wole ami ati igbago wole won igbago wole won gba draw kan na
4: won se reti go
1: draw na ni won gba to fe popo ke se draw te yan igbago wole *347*1004*1# ah yi ko to laipe yi latori 50 lati bere 50 kan 100 150 200,000 naira se woni iwo ni lo wa ka won gbera they play Tottenham Hotspur Liverpool ale
4: yo le
1: friendly match ni
4: ta wa wo temi ba wo la poro temi ro

0: So ibe ro pe eko e eko Liverpool ta ma re so ran pa Carabao Cup Liverpool se se ko je pe yo fe se sipo ropo
1: won ni ati na 5-1 kan Carabao na ni ke se no league
0: iye Tottenham
1: ke league
0: so ta ba wo dara re pe Liverpool ma fe se sipo ropo o sumo ki Roberto De Zerbi ma se sipo ropo to nkan latara pe ohun ti ri bi afojuson pe boya ko n te koko fi bi bere
1: big name
0: ko no big name kan to n ba mu ku lo na ko le boost morale iko tohun so lapodo temi o Liverpool se se ko bara re nta lale teni
1: o se se ko bara re nta
0: Tottenham le danu pombe
2: tabani ka wo iko Tottenham so ifi gaba ga won marun seyin ninu dije EFL Cup koju iko to wa ninu dije league legacy so nipa pe kan koju ko championship abi league one ni inu dije sugbon team to ba ti je EPL team last 5 games won leeway won ta omi debi ti won na iko kankan
1: iya ni
2: ipadanu ni gugu e
1: anfield won de nlo lale
2: be ni iko ge agbabolu ti Liverpool ifigawa ga meji di logun koju ko Tottenham Hotspur ke ninu ogo dije ni won ti tan ti gba Anfield iko Liverpool padanu eyo kan ninu intin won na meji la gbogbo yoku je omi ni to tun mo si pe lara won sure banka Liverpool ni Tottenham Hotspur je bo se je wi pe opolopo won foju se pe o sumo ki Liverpool ki won rest omo emi o boya ke oluko ni mi no Andoni Iraola o le rest player ko si mu yen na o ti balance iru awon idije titi n ba ti balance le yan ma fun awon agbabolu kan
1: lanfani
2: awon na damu lowo bayi so emi o boya ke oluko ni e ma fe se isepo ropo kankan le ni koju ke bi agbabolu ti Tottenham Hotspur mo ri yen ge bi advantage fun ke bi agbabolu ti Liverpool oluko ni ke bi agbabolu ti Tottenham Hotspur oluko ni won we ni mi fe mo iko to ba n koju the same style highline yen na ni pelu counter attack ti oluko ni ko Liverpool play emi ro boya pe
1: transition
2: anfani lo ma je fun iko Liverpool ton fe koju ko Tottenham Hotspur
1: okay
3: Roberto De Zerbi style to ba ti bere na lo ma fe lo especially ti o ba ti re result to fe and then apart from that awon mejeje atoluko ni o atori to fi dori team won ti jo fine balance ara won ati Liverpool to la papa lowo waju yen Liverpool ti le so pe ki lowo waju yen awon to daju tada to ma start re bi pe eyan fi ma so pe ki awon to ma se isepo ropo re so o se ko fe to the same lineup same thing of
1: fin gba league no
3: yeah to fin gba league
1: ra ge ti
3: awon ti won ti ge bi are won so en kan ti mo se ti mi ro pe se se ko jo mo lejeje to gbe lati no Chelsea ni bi 2 season ago re o ngo ma le mi ri pe tori len jo meta news on surround de pe boya to ba di January o ma fe kuro latari pe ko replay time ibi to that's le to aye to ngba won na lo to se gbe Bradley Barcola sin yen so o se se ko pe yen lo ma fe fi pe okay kini su le kuro lori e ko fe lo en ti mo ri pe o se se ko bere ni yato sin yen emi o ro boya awon mejeje ati Liverpool ati Tottenham dere yato si pe boya won ti fine balance awon wa gba ball ko wa ninu ko yen to ye ko lo to ti yanju to de je pe won da kini ru ni press ni pre match conference ano but to throw questions si Roberto De Zerbi pe o ye ko start Richarlison lale o ni boyo wa available abi ko si ko available ko ti ele o ni ko ni si match day squad bi pa wole pe kini so iru awon yen ti ye ko yanju won ko ti mo ran awon agba ball to ku ko ti mo awon okay awon eleyi won a fe prove ara won le ni so lapodo temi mo ri ifigagbaga bi ko ma Liverpool no laboratory awon lo wa le
1: kasare bere latori 50,000 naira na kasare pin owo yen na jasare pin owo yen na ka to ma teso waju 50,000 naira 090 lo bere 7010 lo pari re 7010 lo pari re ta lo lowo yi 7010 lo pari re 50k ni mama so okay
4: Hello. Hello,
1: Eka san oruko yin atadugo te wa.
4: Ba ori ka fola bi lo soro.
1: Adugo wo.
4: Kesi ba mo wa no ja kesi ta le pa bodo ni.
1: Okay, lo ra e sare lo raja, oda ku si wahala. Igba wo le tin play cash e?
4: Ah, baba o ti tojo le ta.
1: Se jeri.
4: Mo ti je office.
1: Oda e tun ti je 50,000 losan iye, e lo be.
4: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: a pe yin laipe yi bo se je niyan another 50,000 naira another 50,000 naira 080 ni 4017 Hello, e ka son.
5: E ka da sa.
1: Orugun adarugbo te wa isa.
5: Tabi ko lata lati apata.
1: Lati apata nle bade gba le tin play cash.
5: Ah. Yeah, you know no
1: be. Se ti jeri.
5: Yo jeri o.
1: Congratulations eyin le je 50,000 naira. Iyen ni osan yi. Mm. Congratulations. Won ma pe yin laipe won abere candidates yin. Lati drop owo yin fun yin. Eja lo sori 100,000 naira 100,000 naira 080 lo bere re 9076 9076 mo ti ni bo ba je laaro mo gora re o le jo san lo je ta lo 100,000 naira 9076 e bariba lati bi an lo sori 150 lati bi an lo sori 200 hello e ka san o oruko yin adarugbo te wa isa
5: oruko mo ni alayande
1: alayande tin lulu
5: be mi ayan
1: ayan ayan gidi yato sawon fake ayan
5: o so ka awon awon yin agba
1: e ku lori eja re sowo lofo igba o la tin play cash e
5: I
1: say Musa, o ti pe gan. E me lo le ti jeri?
5: E kan na na ti gba.
1: Mm, e lo le gba ngba yin.
5: 100.
1: Oda. 100 n le gba ngba yin. 100 na le tun pada gba losan yi. Mm.
5: Ah, Oluwa se.
1: Mm, won pe yin bi ti gba yin na ni. Bo se je niyan. E ja lo sori 150,000 naira. 150k 091 lo bere re o pari pelu 5215 5215 150,000 naira ta lo ni
5: hello
1: e ka son
5: o sai ka
1: o ya o ma aye lo sele e shama mi ki lo sele
5: akalavi
1: o ya give them o ti pe go oruko yin ati adugbo te wa
5: Adeleke Koyum
1: lati
5: itamerin ti o ya
1: o lo fa gan awon ara para inu ewe o do samo igba wo la tin play cash e
5: mo tin play aji last
1: year se ti jeri
5: first time ni ni o
1: e ti je 150,000 naira be yen e je sogo be yen
5: ale
1: Oya jomo ile won ma pe yin laipe yi let's go 200,000 naira ka ma lo oma ati de oma ibk o ti wa nle agbara that pretty lady 070 lele 1969 lo be lo pari re 1969 let's go ta lo wa nbe
6: copy this tune for 100 naira weekly press 1 for auto renew press 2 for one off
5: Okaye Watado.
1: Hello.
5: Hello.
1: Ega son. Oruko yin adarugbo te wa isa.
5: Tunle lo so lati Kire.
1: Ilu Kire gangan. Se naira nko bo lewa bi wo lewa nbe.
5: Naira nko bo na ni.
1: Ibe na lewa. Igba wo la tin play cash.
5: O ti pe o mo play lagelu mo play ni bele na.
1: Ni splash na. E me lo le ti aje.
5: Ami ti jeri o.
1: Mo so fun pe be ba ti je laaro e ta losan abi n so be fun yin.
5: Be ma e ma so dada.
1: Eyin le fa lati jo e igbe igbiyanju osan. 200,000 naira le je losan yin.
5: Alhamdulillah.
1: Eh alhamdulillah. Mo ma pe yin laipe yin wo bere ke account details yin.
5: Yes sir. Yes sir.
1: Bo se je niyan congratulations. E ja ma lo fun to se o ma ma bo IBK. IBK ma bo. IBK lo ma gba iroyin si alara. That pretty lady. As usual I do very jure. Ti wa nvi e ma fo omo yen na ni that same lady na ni e ri be yen fine girl eva riva e ma kowo fun Desmond o ehn a ma lo losan yi IBK ma gba news isin lara e ku kale Desmond Scamani o bo se jenu.

0: Agbawo ni.
1: O wa nbi. Ku ogbon tin dasi.
0: Gaji splash.
1: Abi o.
0: Ade si lorun.
1: Se gaji splash.
0: Awa bukata e bayi.
1: Ayayaya.
0: Bukata e de.
1: Ma de be.
0: Ko ri bi ti o yesi o.
1: Gaji splash.
0: Ko ri bi to ma yesi.
1: Eh. Ati de bayi.
0: Bukata e je po si.
1: O ti ye mi bayi.
0: Ti o ba mo ko lo mo.
1: Ah, ko gboro mama.
0: Bukata ti po bayi.
1: O si gboro ma gbo ngbo bo ba ni.
0: O ko ele ifodidi odun meta gba
1: ko. Lo ba tan.
0: Ko se nkan ka fi yo se lorun ni o.
1: Eh. Awo no jiyan.
0: Ti je ge to ge je o.
1: O no go ti e ki lo fe se o fe jiyan ni ko jiyan.
0: To ti e ni se ki lo fe so. Ibi abadari e ti na ni.
1: Ibe na ni.
0: Ibi a fe fe badari ko igbesi.
1: Ibi e na ni lo.
0: Ibi e fufu.
1: O sa de si.
0: Wa like o ni re lo so be. O lo wo ni ta ba de le ni.
1: Ohun.
0: Yo
1: ma wo ni.
0: O lo ma wo bo ni.
1: En jo mo re ni bo ni si. Mo wa lati ba wole ni si yo bo erin.
0: Ah yo bo.
1: O ta ori kan. Ori kan. O mo jo ke.
0: Owo imi ti
1: owo bi ka si kan.
0: En to wo ima dale. Agbara owo gan ko lo je
1: ope ni. O lo jo ka ni o.
0: O da e je ma gbadura po ngbogbo yo wu ta kuku nse eledura yo sodo wo yo sodo ro.
1: Amen.
0: Oro la wa fe ise owu wa, ise oni bole wa. La se lowo eledura.
1: Amen o.
0: Agbede gba nkan gbe lapeye, ikani omo lu abire. Ekani adani akoko ni be ikani akoko re to ngbon Sategun lati afe fofun Balawo.
1: Yes.
0: Awon olufe yin ni o. A gbe wa lati jayin laya.
1: Benin.
0: A o mu wa lati seruba yin.
1: Laye.
0: A o mu wa lati fun yin leje ruru. A mu wa ka le dida mu adugbo. Awo o mu wa ka le fitina sinu ebi.
1: Iro o.
0: Te ba re n to gbe ese de tinu bi. To lego mole pe.
1: E tete tadi meyin.
0: E sun ni o. E mo pe ogbogbon bayi lagba fi sa fun ma lu.
1: Oju ba n lo o ki se tole o.
0: Oleko?
1: Ah.
0: Aleko
1: eyin gangan ni o eyin gangan legbon o
0: eyin no si to mo iko tayin na to wa e da kun tori olohun e je ka ma ni suru ninu ngbogbo ti a ba nse
1: o se pataki
0: yo ju wa se
1: amen
0: e pade wa ni ata erujara ni agbaye ojo po Facebook ni tono splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ko ma gbera
1: o se pataki
0: e ma bo apin mewa mewa e eni kokan ni tola ni Alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton guraye
1: ye wa
0: apere ire omo lo abi wan ori yin o wa nbe
1: a je pe emi na fi akoko yi mo fi ki wa wi pa ku amojuba wa lori gbankan gbe royin gege ba ti se gbede e ti mo wi pe royin gbankan gbe ba ba ti jule bayi ki se wi pa fi nja yin laya
0: be ni o
1: ba si ni a ki mu wa lati fun yin ni eje ruru
0: rara
1: pirin
0: mba
1: eyin kan ma gboro yin gbankan gbe ke fi kogbon
0: be ni
1: e ma gboro yin gbankan gbe ke ma fi sodiwon
0: be ni o
1: be si ni te ba tun gboro yin gbankan gbe bayi yo si le mo sile kan anfani ati le mo dupe fọlọrun fun yin
0: be ni
1: te fi mo pe ki se pe mo se ki se gbọ kan le da to je
0: rara o
1: anu olohun lo kan so kale le a lori
0: anu la
1: oke amaye eyan lo sun ti o laju emi gan sun to tun laju gan to je bi o laju si ile iwosan ni ara re si pepepe lana to lori ibusan sa wa ta wa ji ta na pata na se bayi ta tun la jogi lo laaro eh a to da gbera pa tun wa bi se olohun ni o
0: a tun fe ka gba nkan bi bayi
1: dupe o
0: agba po gbe agbese o gbe alanu mbota alaju ariran
1: olohun
0: afere erin erin wa
1: erin wa
0: adere erin yan
1: gi ye asira erin yan gi ye se bi pe ti pati kuku na na mi e fe ele ke eni nka ke
0: ani
1: mo bi kan do do ni nja yan lo le wo san kan ne ba gbo mo nde ngba gbe de won ba ni ah e kuku won yin ile kan ba ko ti e mo pan yin o ni nkan kan mo ni ka bi esi olodumare iwo na lo to nda bira nbi yo olohun ni fi wa dabira abu
0: ami ase
1: ko si ni fi wa dabira gbankan gbe aburu lagbara lowo lo kule omo ani fowo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yi na ni agbero yin gbankan gbide
0: e
1: ma ba ni pin lori ati aye lujara gogo ke yin o si ma gbo ke ma fi kogbon o
0: e ma jojo yin loju o iwo lagbade bi ni o
1: bo ti rinu
0: iwo lagbade bi
1: bo ti rinu
0: alokola
1: iwo lomo iwo lomo
0: a se ka aja la sa die na mo
1: to ni ni gugu bi se yan
0: aja la sa die
1: o e ma
0: ara wa e ma worry die die die die die die
1: e bo ti rinu
0: e ri ko ti nse die o ti sun lo kere kere die die yo se se lagbara lowo eledura
1: amen
0: o de je ka lo si agbo ti akori ni tori bi pe baba ti debi ise bayi sise la se o se ni laanu pa oni pele ondo won ni ejemo ipe awon ti an mo elekeru apani fefe won ni ati se onka ti akosile awon eyan ti an tara o memo ohun de rorun o alakeje
1: iseda
0: e to ti di eniyan meji din ni o meji din ni ogoji 38 opoju ki lo fa sababi kini tin be nbe ipinle ti plateau ati adamawa na mo ni kolu waye nbe un awon metala awon na de rorun ari mabo kọlọrun ba jọwọ jare ki o ba ni se ile yi ko dara ni o
1: ami o oke o eja lo si ipinle osun ni ipinle osun ajo abu ara eni labonu won sise takun takun gege bi owo won ti te baba kan ati omo e to fi mo alagata mi na ti owo won o mo lori mimo jidukia onidukia ati awon waya na ti won ni won ba ni akata won tan si lo te akata bo gan na ni isele yi ti sele ki lo de e mo so asokun wo lodo oba
0: abi na
1: ayi oro nbo lori e e le fokan bale e ma fo e ma se mo ti da ko wo ni se mo ti da ko wo
0: ah lo kan ju ewo ni o ni e mo so wa so ko ni wo e mo so wa so ko ni wo me ni wo ni e pe ah o mo ti nkoja
1: oke mo mo ro bo lori
0: e mo so wa so ko ni wo
1: mo ro bo lori e
0: se nja na wa lo ni ayi ki lo sele
1: yo ro keep we ni
0: e mo so wa so ko ni wo mo toju ona na mo gba yen ko mo po o se ko pe
1: ko si divise
0: yen e fun aloju ona to da na ni wo
1: ko si divise yen
0: Oda na je ka tu wo wa otori bi pe isele gba nkan gbe miran o tun sele. Won ni egbo bayi ri awon osowo kan oni agbegbe ti Garuke. Won ni kaluku won ni about ati o si nsalaye pe ajo jare. Eru ewo re kanike tori o kan wogbe. Oni bi o bo si na lo ko oni rera.
1: Beni.
0: Won ni ejo mo pe ibudo topo awon ti ati ntaja o. Won mo be, won wo be. Awon ntaja nke gba jare sijoba apapo orilede Nigeria o. Ewe iroyin gbeyun lagbon ti apa be o da bi abatuni ka wo wa woni eje mo ipe bi abalo si gosi la onu orilede Nigeria awon opopona ti nbe nbe hey egremit ni o o se be o ti gbemi eyan meji o
1: iseda o
0: ha nibo wa lo de duro bayi gba nkan gbe niyan e yo gbo losan oni
1: omo odun merin din ni ogun kan ti won ni won ji gbe ni ipile ti enugun Sadede o ne pada do la re pada ni pele ti Anambra o won ji mo gbe ni pele Enugun won si pada ri gba pada ni pele ti Anambra lasiko ti awon olopa n se ayewo oko eduro ka se ayewo eduro ka wo nu oko yin o checkpoint ina ti pada ri wi pe won ti omo yi lati pele ti Enugun ni leyin ore ni won si pada ri o ni pele ti Anambra
0: O da je ka tu wo wa ni ipinle ti Kaduna.
1: Okay.
0: Tori bi pe oro miran tu gba nko koda o tu gbi nbe.
1: Kai.
0: Bi a ba lo so wa abule kan na ni Adamawa o. Gba nko gbe o tu waye nbe un. Sugba ti won ni Adamawa ko ni ile ise olopa ti fe sekun ofin gbe awon meta kan nle. Be so ti an fi kan won na ni bi pe won gbe mi lenu gende kan ti won jo ngbe ni abule na. Be ni ajo o torun si pe ni on jiji ati o memo lawujo wa ti a mo si ajo Nafdac won ni a se be won gbe na le lori o biti biti awon ogun buku ti ba se be tun ma dabanu jasagu ara awon ara ilu won ni a gbajo o be ni a dana sun o jona rau rau ni iwe iroyin Daily Post lo ji arigbo gba nko gbe fote osan oni
1: awon omo orilede Nigeria marun ototo kan to ja wi pe won fi orilede South Africa won fi se bugbe oni ati ni o sese o ki won ri awon 100 odun he ni orilede America lori esun iwa ibaje ilujibiti ori ati ayelujara ti won fi kan won wire fraud and money laundering ina ni afi kan won lowo yi ni kete ti a gbe won o lo si orilede America igbejo si ma la lewo lori won sugbon ta ba wa gba be ta wo isele kan ti o pada sele won ni arabirin kan ti se iya lomo nipele ti Anambra o na ni owo mo ti te bayi fun esun ase ma se asilu omo e ti o se omo odun meje kan basu basu basu basu finally owo ti te pin ti ojuru won wa pada ri ni akata waju ile ejo won loju re o pada ri o leyin ti an ba fi oro po ni fupo tan ti idajo yo si ma waye lori re
0: kọlọhun oba ki o sanu wa nibe
1: iba mi o
0: wa yo da je ka tu wo wa ni pele eko ko ma da bi ideye si won
1: all right
0: won ni eje mo yi pe ina gbori ile feju keke o tu se saka abolu awon ibudo otaja be lo ba won kan le gberegbere awon dukia olowo oye biye sonu sinu isele na sugba abala ikeji ohun na tun kan won ko go ni ipinle edo tori pe ajo ndlea won ni akalu won awon gbo obu ti an tin gbin awon kukuye won ni ase be won ba je kan le patapata porongodo a marun lowo ase kun ofin gba mu ni ipinle oyo ki lo sele o ki lo ni se pelu ibudo ta awon mologun ijoba ipinle oyo soro lori e oju we kerin ni ogoji nu iwe iroyin the nation
1: okay aja tu wo iroyin ayika solayo eleyi pelu bi iko awon omo osise leto abo bi won ti sise takotakun ti won si han awon iko agbesun mami won awon le ma oni ipele ti kebi finally awon nkan ija lo ni ranran ti a fi han awon eyan le ma won ri gba ku ni akata won koda inu gbokijikiji ti n pe ni gunki forest ti n be ni kanjiwa nijoba ibile ti ariwa nipele kebi o na ni itu n to ti waye leyin oreyin won awon le ma won ja won tete pelu igbiyanju ti awon iko omo ologun osise leto abole yi ti won se lati se afoma ayika nu gbohun
0: o ma se o ko lohun ko gba wa nbe
1: ami o
0: o da je ka lo sile eko giga ati ipele osun won ni eja mo bi pe ni bayi o awon ikolu kan to mo waye nibe en toju olori eso osise leto abo won won ni okolu o be apolopo awon ero ilewo lawon eruku ohun jagba leyi ti an salaye pe awon ni osun gbe amia o awon omo role yi o awon de toro toro ni be awon de toro toro ije nbu oro de duo won ni ba nkan je mawon eyan lara sugbon da abala ka so layo ni pele ti kaduna won ni ope lawon eyan du bayi ole azuz
1: yo man
0: won ni tori bi pe opolopo sare ile eleyi to le oni egberun lona edegbeta ona ni ati gba pada bayi lọwọ awọn eko agbebon commissioner lo so be alafia joba lakata won ni ipinle ti kaduna iwe iroyin the punch lo je ka ri gbo iwe iroyin vanguard o na je ka to ri gbo a o gbo yebe se ti gbo yin losan oni oya a fe lo dawo sile
1: oya ja rodo agbawo ka lo polowo
0: a fe se bi agbawo bukata mejejo re lo wa
1: losan ya ti
0: bo we ko re ni bo we ko
1: ba ma jo ga amala osan ina
0: o ti sure
1: ogbegbo e
0: ogun fe ni o
1: dada ni yen
0: Mama,
1: I go gbadọ gbogun ti de ni. Mo fi lo gbadọ bade lo san.
0: Bukata o le sabu bukata e na o. Gaji.
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Mama, make noodles for me.
2: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay. I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If e no be Panadol, e no fit be like Panadol.
6: You always dey read the label before una use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
7: Mo ti bere. Mo le ṣalai ma panilerin lakoko apejọpọ itakoroso ri la mọlẹbi mi. O ti ẹda, o ti gbogbo won ni fẹ si ni mo nse. O na ni ami idanimọ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Itọwo ẹkan lasan, ara yin kankan o si lẹyin e.
8: Maggi Star ta ṣe latara ẹwa soya, alubosa adun, chili ati konofuru.
7: Ounjẹ alẹ ti dele, e ma bo jẹjẹ tabi ki e ma wa rara.
8: Maggi Star yo so gbogbo ounjẹ ta se do ara ọtọ. Yo si tun so akoko na da koko ma ni gbagbe.
9: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
10: Look, Mom, I'm getting better every day.
11: You sure are. I am so proud.
9: Support their growth with Lactogrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
10: This is my favorite.
9: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
11: LifeMate Furniture Ember Season Sale is here. From 1st September to 31st October, get ready for incredible deals. Enjoy an amazing 55% off all regular products. You could get vouchers worth up to 1 million naira. Follow LifeMate Furniture on Instagram, spend any amount, and get free throw pillows. More shopping, more savings, more rewards. Visit any LifeMate Furniture showroom nationwide or call 081-2000-6000 for more inquiries. LifeMate Furniture Ember Season Sale. LifeMate Furniture. Your life mate forever. Terms and conditions apply.
0: Ekule o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
12: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
0: Ah, iwa na, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu.
12: Hmm.
0: Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen.
12: Hmm.
0: Mo fe ko sokutu o.
12: Hmm.
0: Ko gba yagi yagi.
12: Hmm.
0: Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
12: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
0: Mm. O se won ko mi bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyin.
12: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
13: Regina Laira Buke Okere Black Cosby Black Cosby Mewa Shele Nenu Aye.

0: Akinyin o kaabo pada si tesiwaju Bangkok biroyin lori ikanni asiwaju ikanni Omaluabi. Splash 105.5 na ni ese o. Eyin ololufe wa gbogbo be se ntele wa.
1: Be ni o.
0: Be se nsuma wa te se nba wa pin te si nte soju e lapade na.
1: Won te soju e.
0: Ese adope po.
1: So e tan kainde wa nbe o.
0: Ye wa.
1: Won te soju awon eyan po ni ate.
0: Awon lo tun wa nbe o.
1: I ma foje Peter Asuetan Kehinde
0: eyan
1: won o.
0: Ayiba won nbe dada.
1: E shall accurate Ajibola not to wo Olani waju jere lat Olajumoke.
0: Okay.
1: Ogbove Ambrose Eyabare. Ana wa bi Adebisi Sakariya o. Awon na ti wa ni apa bi ta wa nbi. Adupe ni owo yin.
0: E seun gan. Okay, e je lo o ka wo iroyin kan lapa bi. Oran ti orin ta ma ko nigba ta wa nlewe. Se mi lo mo rere bi Samuel
1: ni Samuel
0: omo to gboran to ni teriba omo ti ki
1: baba
0: se
1: baba be jiyan
0: ki baba re jiyan
1: ni ko se mi o
0: Oluwa
1: se wa Samuel lo bayi
0: o ti lo be ki baba ba re jiyan
1: pe so father mi mo lo be lekan
0: ehe
1: ohun o lo ni
0: yo lo ibi ti o ba si ran ni lo asoju rere lo je fun baba re
1: asiko to Samuel wa lo sun kon so ko mo mi ntisun
0: ntisun
1: yin si ketan di moran yin loni emi o tisun
0: ayojun ran
1: ohun o se be
0: sugbon awon eleyi marun yi kaka ki won fi wajo Samuel
1: aha
0: lati je asoju rere fun orilede Nigeria
1: ase nkan
0: lati ni oriki rere fun orilede Nigeria ba mi ni atu oro won lati pase iwa baje
1: omo bele ali ni o
0: awon marun omo orilede Nigeria tan fi orilede South Africa se bugbe ina ti fi balu ofe gbe won lati South Africa bayi
1: won je tan
0: won ti balẹ si orilede America
1: good
0: latari esun ilu jibiti iwa ibaje ori ati aye nu jara ti won fi kan won wire fraud ati fifi eyan pon owo lona ito money laundry ti won fi kan won won ni bi esun ti won gbajo le won lori yi leyin ti won pale won ma ni orilede South Africa lojo kokanla osu kesan odun ta wa yi won ni bi esun wa baje to gbe on America to ba e si mo won lori afaima ko ma je wi pe apapo esun ti won fi kan won ogorun odun ini apapo gbogbo re o ma je o ti won fi aso pe npe roko oba ni orilede America awon marun ototo won yi ni won woye wi pe wo yoju o siwaju iwaju ile ejo ti adajo Michael Sheep iyan ni Trenton Federal Court ti nbe ni orilede ti America lojo aje Monday lati pase bi won ti ni eka eto dajo won lorilede America United States Department of Justice ti won fi won gba ti won fi gbe won lo si akata waju ile ejo nigbati iwe iroyin punch lagba ti punch metro ti o gba iroyin jo ka teki lojo jima won ni awon afurasi mararun yi eni won fi balu ofe gbe o lati orilede ti South Africa lo si orilede America lori esun fi lujibiti

0: So, gbalanja, gbalanja, la shawola, gbalanja, gbalanja, la shawola, atola, atola, olorun ma je ko jina si kaluku wa ninu ile wa,
1: ko wulo fa,
0: baba ti nkan keke be na ni so olorun yo ma ta won kan ni dodo yawo e sami e gbogbo eyin odo ti en wa ise to ni lari to le mere wole ki odun yi to pari e ma ri ise alalobari ka yin
1: ami kenke
0: eyin oko ati yawo na dile alayo to je wi pe ede ayede ti fe ma sele laarin yin tori pe yawo ti le bimo lase olorun kodun yi to pari ole ayo aso ninu yawo
1: na wa jamala
0: lagbara lowo olorun be lo se ma ri mo wa gbadura fun gbogbo eyin ontaja eyin onikata kara kara kata te ba ti ntaja bayi ire repete ina le ma ri nibe o eyin te n wa se ise alalubarika le ma ri eyin omo obirin ti en wa oko oko ti olorun yan fun yin le ma ba pade eyin okunrin na te fe niyawo eni gbegun elegun o gbogbo awa na ta n tira kala kaka wi pe ki olorun gbe wa lowo soke o ti ri be alo ti ri be adura wa o ma di eri eri na o ma yira pada o ma di yin idupe lodo olorun
2: amen
0: baba badan
1: monje
0: o da bi eni pe ibi to wa ku si ni isin ko to di pe a ma lo si kotu oloka se ranti ibi ti aba ade lekan
1: be lori oro fone na ni
0: o ni awon kankan ti o ye ka so fun awon eyan nipa fone ti ya nso opolopo awon eyan ati soro ti mama ati ri eko ti wa ko nibe sugbon ohun to wopo julo ni isin ina ni pe awon eyan ji fone gan
1: into si ro mo
0: seri leko lagos ya ro mi sa legbe legbe legbe legbe mo yan le kan gba ta bere eto yi bi pe won ki n bi kita lati se okunrin tabi obirin le se nitori fone lasan so mu opolo dani so mo gbon lowo pe obirin o n gba call lori fone e won a fi gina lateyin o wa sobo lole to ba dabi ere to lo ku beyen nko ki lo de ti awon eyan wa owo ni tipatipa ki se ko nikan
1: kaakiri
0: sugba dupe lowo olorun wi pe omo lu abi ni wa ni badan ko sele ni badan ko sele loyo ko sele ni bi ki bi eko nikan ni
2: ba be
0: ani ko le sele ni badan la so yi omo lu abi ni nbe ni badan ba fi mi lejo omo lu
1: abi ni nbe leko na
2: ti o bi re receive call lowo teni to fe gba phone o ya tete lo phone e ko
0: omo lu o ni receive ise gbogbo yen lo kawe ni
2: ton gba call lowo ton gba call lowo eni to je fe ja phone gba ni o ya tete lo phone yen tomo fe gba phone o le je o fi lara balẹ o ko
1: se ko to fe se to la to fe se to o le ba mi ke ko demu
0: ki ojo to lo tori ipele to ku ti a mo si kotu loka baba badan mo fe ko ma won yo si pelu abiola adekanbi alakoko ti mo fe ke mo ni wi pe te ba ri fone ni fone
1: ka ki sara o
0: nibi ki bi o kuku san ke sa fun
1: ojue
0: abeni kan gbagbe fone e si ori moto kenikan wa mu o le je ki oluwa re ko pe lewon bi obo idi ni pe awon olopa won ti lo fun idanileko to fese mule gan won pe kini kan ni tracking yen la le tumo si itopinpin won a topinpin fone oni fone yen ti won fi ri igba ni se de wa ri te ba ri fone te ran ri mo o le je pe fone yen boya won lo ti lo fi jale nibi kan won lo fole onile ibe ni won ti mu fone oni fone opolopo awon ti o n gbo wa nisin won ma je leri ni soju wa wipe aimoye eyan na ti gbagbe satimole ati ewon
1: latari oro fone
0: se ri oro fone
1: okenu o
0: o kenu gan o le ko bayan gan
1: aye aji o nya o
0: awon kan ton ma nse ni pe ton ba ti wa ji fone ni fone won wa lo si adugbo mi ni dako adugbo kankan agbaja ni mi gbodo ba wo je ibi ti won ti ma pin gbogbo awon eya fone welewele
2: beni won lo
0: ta iwo eni eleni to ori fonu ni fonu to si ye ki o kan sara si olorun pe omo re lemi o mo meni to ni fonu yi kaka ko lo fu, ko lo re fun eni na o ni a olorun ti ba mi se olorun wo lo be iya ti o sa seyin to je gbogbo awon omo re lo ma je nbe
1: don ti ero mo fonu
0: mo dagba egun ni ki se pe egun ni e je ka se daada gege bi omo yoruba omo luabi ki wa se pe a wa yo fonu lapo enikan abi asare yo nkan kan ti eleyi to ti e buruju madam kan so fun mi just 3 days ago oni ni office ohun ohun fe lo ki irun subui sorry irun suri tamas kila go meji osan olohun de yes aila e seun o wa plug yi fonu si office re ko de to de ati fonu
1: ati
0: plug yo
2: ati charger
0: ati charger won ti pale gbo re mo eduna sha leri okan ni ko da to te ba fe wahala te ba lo mu fonu ni fonu lowo e de a pada ki okan yin le lalaafia
1: o la buro ti e ma mu kan mo kan
0: se mo ko gbogbo n ta n se laye lọlọrun wo to n kale ni ese n gbadura pe teyin na ba ku te ba lo sorun e joba pelu olorun nibo olorun ko sanu wa o n ti o da ko loko meji ko da na ni je e je ka se dada omo yoruba to to ni wa
1: be ni
0: ka ti gba be won baba to bi wa ni e gba pe won se ko wa nigba ta wa ni kekeke
1: ni mo kan won si lule aye won dada
0: o e ya ma lo ko to lo ka oro po ta fe so n ka mi lara gan kan lara
2: ka to kuro ni bi phone awon to man tun phone se na aimoye phone ton ma ji to je pe ko phone ton si ji ton ma lo fe lo repair phone to ma ya pe phone ton ji na lo ma fi repair phone ba ti awon olopa ba
0: won tun be lorun ejo be lorun se ri track yen o le je ki won gbagbe yan si ewon
2: ko se se pe o le aimoye awon eyan to wa lewon n se
0: awon olopa won ti kose mose gan o won ma track phone yen o le ma lero pe mo ti joko te lo to mo me ni to ni phone yen sugbon lowo ji mi lo mi ni lo fun pe phone re
1: ta wa o re eyan di di fa o fo re inu e jo gba rin e ko
0: ja o le
2: mi ade ji phone to je pe gbogbo gbe si aye eniyan lo wa ni ori phone je pe to wa ji ton ko wa ni mo nkan to ma se eyin kede ni te ji phone mo nkan te
0: lo mo gbadura o lo ilu ebo
2: amen
0: so ni ilu ebo ko sele beyin ti fonu e ba jabo won trace en to ni fonu yen won de pe ko wa mu nkan re ki lo wa nse wa ni Nigeria to fi le to ba wa o le to ba won pelu wa o wa le popo bi ojo eja
1: o da na o aja bo si mo le bi egbe esu
0: baba ti e ti lowo e je ka ma huwa bi olola sile ola nbo lola
1: be
0: ni o ni ka wa boruko je lori wipe ati ni nkan kan lowo e ronu pe wada to ba ni fonu ni fonu lowo to ba dola lo fun pada Olorun yo si dariji e
2: o
0: ti ba nlo
2: o si gbo
0: yi o ba si wo e
1: ko ton ma ra mara kaaki
0: ma ra mara orisirisi arun ti o si lara e tele o ma multiply re ni
2: o si gbo yi be ye o si gbo yi
1: o ko to fe abi
0: e ja ku lo oja
2: bi
0: e ja ku lo oja

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mo de o mo ki gbogbo eyin omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus ni bo le tin gbo mi ka kakiri agbalaye eyan ayan fe ojo Tuesday ojo isegun oni lojo kedogun o osu elekesan to nlo yi odun 2026 systematically osu ina nlo ba se kowe e pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Missions International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan emi mo la gbogbo enu le ti mo nkiyin to logun emi mo la gbogbo enu mi le ti mo nkiyin te leso gbogbo le ibi te ba tin bo mi bi eniyan ba lohun dupe ti o ba dupe lowo Olorun bi onitohun bi o le ni eje npe asese pari pade agbara nla eta bere lati ojo Monday to koja lo Olorun oni bi ogo se nje ti Olorun mo fe dupe lowo Olorun oba ajo ki aye oba mi oba re asake orun gbogbo yin le foki so e mo ki e ya foki re ki oba amoke orun oba mo pe oba iyanda orun oh ya gbo ya ju oba mi oke oba mi sale alasake aladuke aladufe alabefe oba re ni nje be e ja jo dupe lowo baba yen ariku yeri ologo ajobo opo si le ile dawo opo si le ile faya olorun o fun to se fun odidi ojo mejo ati gbogbo testimony ti nwole ikan ojo kan ninu ijo Comfort Life la wa fi so pe iwo na la moke iwo la sake iwo logo wa imole wa oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba n pe sister ikokoko form kin to pe pastor Mrs Temitayo ka won gbo to ma dupe ti won mo nbo

0: bí wa da o ti ninu oto ba ti fifun ni tani o bi o ko si tani o le bere lowo re bo ti se olorun to gbe ninu awon orun oluniya oluwa ni oruko re ninu oruko re lati mu oruko je oluwa dara si mi oluwa gbe mi ga oluwa fire fun mi oluwa da mi lare oluwa gbe mi leke oluwa to si olu to seri mi iyanu to be ninu oruko re o fi ara re han la se ba ojo oruko
1: mai o tun ba nfe wi o tun ba nki olorun down e ba nki po se ngan se mo dupe ti o fi dale niyan ati gbogbo eyin to ye ki nkitin tun ranti ati ki e mo bi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo mo nawo si mi nile gbogbo eyin te send the gift si mi nile ati lode eyin te wa ni diaspora mi le ki yin tan mo mo te du oye gbogbo eyin omo olohun oda lanre anko anko anko anko epo ti mo le dupe lowo yin ti le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te n gbo mi te mo tele mi lori line eyin o mo ri line te n wo mi lona bi to jina eyin te sunmo ateyin te wa ni tosi ah in le ki yin tan o in le ki yin tan o se wa ma won tin kikan gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo so so gun so pa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba n gbo yin soke ka won gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi le ko se e se kan ni ko isa ju omore nice mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa e jo e ba mi gbe iyoyin ati anointing oyin ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo ite gba ni Jesus City eyin te ni ite gba ni jo Sunday eh atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbara eni to laye atorun e mu iyo yen wa tun gbadua si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa oba mi eni to ni majemu ni ikawo ugbe ni to ba bere si